mani ba buti semba manje ba kipi mani. Nda ba kuchum bonga me sevens ba kipi mani manje ba. Sfunge blanco ba sfunge no ba